ngale tsompa hle bo mmeli bontate ar kere me ka motho a rona ke batla re kere ikhopotse gale ha holo hona hona mona pholoso haleluya hona na le dipina tsene di bino ao ha di bino le pele fela ho sa huile jwalo fela ka ba bangata haleluya so eleng di bina tsena tsa di fela di na le molaetsa haleluya matsatsingana batho ba batla ho bina temana iwane fela ya chorus and then no fedile kathi kuna le molaetsa wa mogologadi mona mo di feleng haleluya are you ready tonight a ko pele mo rena Jesu matswa magolo mo pele matso hape motho